0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5,
1: Republika ni Juan.
12: Boys up.

ng ating republika. More music. Your music.

0: Simple Gani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito
4: ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
4: 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: Epteka. Ano meron sa kisame?
7: Huh?
6: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: A wonderful morning.
6: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republikani Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republikani Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino.
0: Kita kids! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
3: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning! Sa 87.5 Republikani Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
4: Wonderful morning.
6: Wonderful morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine. Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: Mula sa republika.
2: Ng pula at bughaw.
1: Pula at bughaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
1: Your romantikong Juan.
0: Sa Wonderful Morning.
1: Wonderful Morning.
2: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Juan. Kaalaman.
6: Kaalaman. Noong July 3, 1892, itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina sa isang bahay sa Elias Street, Tondo, Maynila. Isa itong makabayang samahan na naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa isang mas maayos at makatarungang kinabukasan. Layunin ng La Liga Filipina na magbigay ng tulong at proteksyon sa mga kasapi nito, palaganapin ang edukasyon, suportahan ng agrikultura at kalakalan, ang mapayapang pagbabago sa lipunan at pamahalaan. Ang kanilang motto, Unus in Star Omnium, na ang ibig sabihin ay isa na tulad ng lahat. Isang paalala na sa pagkakaisa ng bawat Juan, nagsisimula ang tunay na pagbabago.
5: Juan Kaalaman.
0: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Meron tayong ulat sa RP1. Nakiusap ang DA sa mga rice importer na pansamantalang itigil ang pagpapapasok ng 5% imported rice sa bansa. Ayon kay DA Secretary Laurel, ito ay para masuportahan ang mga lokal na magsasaka at maiwasan ang labis na pagbagsak ng farm-grade rice ng palay. Dagdag ni Laurel na nagpahayag na ng suporta ang ilang stakeholders sa panawagang ito bilang pagtulong sa mga magsasaka. Patuloy naman ang pinagsisikapan ng Department of Agriculture para maramdaman ng Pilipino ang benepisyo ng pagiging upper middle income economy ng bansa. Ito'y matapos kumpirmahin ng Department of Economy, Planning and Development ang bagong classification ng World Bank sa Pilipinas mula sa lower middle income tungo sa upper middle income economy. Aminado si DA Secretary Francisco T. Laurel Jr. na maraming hamon sa sektor ng agrikultura kung kaya't hindi pa agad maibaba ang presyo ng pagkain. Ngunit ayon sa kalihim, patuloy nilang pinagsisikapan ito. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Ganang pula at bughaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
1: ang republika natin.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang aking republika.
7: Ito ang ating republika.
1: Ang tinig ng ating republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan!
1: Republika ni Juan! Hype up your pananghalian
0: with our Poppin' Dugdugan!
1: To the rhythm of your music,
0: your music
1: and the music of everyone!
0: Pop!
1: Pop! Pop! Pop! Goes the world!
0: Pop! Goes the world!
1: Sa Republika!

0: Ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
3: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga naman pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
0: Kultura
3: ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang dalawang Chinese fugitives na umunoy sangkot sa fraud at illegal online gambling at isa pang overstaying Chinese sa paranyahe. Sa isang RP1 report, sinabi ni BI Commissioner Joel Anthony Viado, isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa Chinese authorities na nagbigay ng intelligence information kaugnay ng kaso ng dalawa. Ang pangatlo ay nahuli dahil sa overstaying sa bansa at may aktibong hold departure order. Sasailalim ang dalawa sa deportation proceedings habang haharap naman ang isa sa kauhulang immigration proceedings dahil sa overstaying. Dinala ang tatlong Chinese sa holding facility ng BI matapos ang booking at documentation procedures. Sa sports naman, gumawa pa ng history ang ating Alex Iyala matapos ng talunin si Maya Joint ng Australia 3-6, 6-2, 6-love sa third round appearance niya sa Wimbledon. Sunod na makakaharap ni Alex at si Iga Swiatek ang defending champions sa round 3 nitong Sabado. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime

0: more music. Your music. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan.
5: Kaalaman.
4: Kaalaman.
6: Noong July 3, 1892, itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina sa isang bahay sa Ilaya Street, Tondo, Maynila. Isa itong makabayang samahan na naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa isang mas maayos at makatarungang kinabukasan. Layunin ng La Liga Filipina na magbigay ng tulong at proteksyon sa mga kasapi nito. Palaganapin ang edukasyon, suportahan ng agrikultura at kalakalan, ang mapayapang pagbabago sa lipunan at pamahalaan. Ang kanilang motto, Unus in Star Omnium, na ang ibig sabihin ay isa na tulad ng lahat. Isang paalala na sa pagkakaisa ng bawat Juan, nagsisimula ang tunay na pagbabago.
4: Juan Kaalaman.
7: Dapat alam mo yan.
4: Juan Kaalaman.
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
8: Juan Balita.
9: Juan Balita.
10: Malugod na tinanggap ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang malayo ng naabot na pagpapatibay ng bilateral ties ng Pilipinas at Canada. Mulat ng PCO sa joint statement, sinabi ng dalawang patataasin pa ang Philippines-Canada relations sa strategic partnership. Matapos nilang magpulong, nagkasundo ang dalawang palakasin ng economic partnership, pagandahin ang trade sa pagkukumpleto ng free trade agreement, pinagtibay rin ang shared commitment para sa malaya at bukas na Indo-Pacific na nakaangkla sa international law. Malugod ding tinanggap ang paglahok ng Canada sa Luzon Economic Corridor Partnership at inanunsyo ang Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation. Generally fair ang panahon, maaari ang localized rain showers. Binabantayan pa rin ang typhoon sa labas ng PAR. Inaasahang papasok ito ng PAR sa Martes o Miyerkules. Easterlies ang makakaapekto sa eastern sections ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Bahagyang maulap sa Metro Manila, 34 degrees, pwedeng uminit ng 44. Ako si Grace para sa Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Juan Balita.
8: Sa 87.5.

0: Ningning na mga bituin.
1: Ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ikaw.
1: Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino.
9: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
8: Ang boses
1: ng ating republika.
8: Republika.
1: Sa 87.5.
8: 87.5.
11: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw, taas noo nating ang kinin.
8: Ipagmalaki
1: ang Republika natin.
12: Ito ang Republika ko.
13: Ito ang Republika ko.
14: Ito ang aking Republika.
15: Ito ang aking Republika.
16: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
17: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
17: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
17: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
17: Everyone.
8: 87.5.
17: 87.5.
8: Republika.
11: 87.5.
8: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
8: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me. Dito sa 1, 2, 3.
8: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
8: 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1: Music for you and me.
8: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
1: your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip.
4: Pagod si Manong sa biyahe,
2: huwag mo i-1-2-3.
0: 1-2-3.
2: 1-2-3.
3: Music for you and me.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
3: Every Juan.
4: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music,
10: your music,
0: music for every Juan.
10: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
10: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
10: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
1: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
0: 1-2-3.
4: 1-2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
3: Sa 87.5.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
1: Your pride.
3: 87.5.
1: Ang Republika.
3: Republika
1: ni Juan. 87.5.
3: Republika ni Juan.
4: Gising, Juan! Kita ka ni boss dyan!
5: Trabaho ka muna! Baka ma-Juan-2-3 ka!
3: Juan-2-3!
6: Music for you and me!
3: Juan-2-3!
1: Sa 87.5,
3: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan.
5: Kaalaman.
6: Kaalaman.
7: Noong July 3, 1892, itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina sa isang bahay sa Elias Street, Tondo, Maynila. Isa itong makabayang samahan na naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa isang mas maayos at makatarungang kinabukasan. Layunin ng La Liga Filipina na magbigay ng tulong at proteksyon sa mga kasapi nito, palaganapin ang edukasyon, suportahan ng agrikultura at kalakalan, ang mapayapang pagbabago sa lipunan at pamahalaan. Ang kanilang motto, Unus in Star Omnium, na ang ibig sabihin ay isa na tulad ng lahat. Isang paalala na sa pagkakaisa ng bawat Juan, nagsisimula ang tunay na pagbabago.
5: Juan Kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Ibinabana sa heightened alert ng NCRPO mula full alert sa pagtatapos ng INC rally. Ulat ng GMA, sa ilalim ng heightened alert, lahat ng police personnel ay required na mag-report for duty. Pinatutupad ang 100% attendance para masiguro ang maximum deployment. Sabi ng PNP, generally peaceful at orderly ang rally sa kabila ng minor incidents noong unang araw. Bumisita ang Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa kauna-unahang Jollibee franchise sa Vancouver, Canada. Ulit ng RP1, gustong ipakita ng Pangulo ang suporta niya sa local brands ng Pilipinas na nakikipagsabayan sa market sa ibang bansa. Ang franchise ay pagmamayari ng isang Filipino-Canadian. Plano ng korporasyon na dagdagan pa ang mga franchise sa Canada. Maraming Pilipino ang nagabang sa Pangulo at nakipag-selfie rin siya sa Filipino crew sa Jollibee. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita.
9: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get rocked?
1: Di lahat ng tambay,
2: walang magawa sa buhay.
1: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw at nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service. Your station, your pride. 87.5 Ang Republika. Republika ni Juan. 87.5 Republika ni Juan.
3: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
0: Kalye ni Juan.
3: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5
3: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
6: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
5: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
0: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
7: Hindi magbabago ang suporta ng Japan sa paglago ng Pilipinas. Ulat ng PNA, malugod pa ngang tinanggap ng Japan ayon sa Japanese Embassy ang pag-angat ng bansa sa upper middle income status. Ayon sa statement, nilalayo nilang patuloy na magbigay ng malakas na suporta sa Pilipinas sa iba't ibang pamamaraan tulad ng technical cooperation at pagsulong ng development at investment katuwang ang pribadong sektor. Maayos na ang seguridad para sa simula ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, ulat ng RP1, sabi ng PNP Acting Spokesperson Police Colonel Alan Rayco, may security template na silang sinusunod habang pinaigting ang intelligence monitoring para tiyakin ang peace and order. May final coordinating conference ng PNP sa iba't ibang police units para ma-finalize ang security plan. Nakatakdang i-deploy ang 6,000 na police personnel sa paligid ng Senado. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
0: One Balita.
1: One Balita.
0: 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
2: Every Juan.
4: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
10: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
3: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
3: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
3: Habang nasa tambayan,
1: malay mo, sumikat yan.
3: Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: your music. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Pugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
9: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
9: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republic.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
6: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata.
7: Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy.
6: Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase.
7: Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote.
6: Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban.
7: Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba.
6: Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy.
7: Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
0: Isa lang yan
2: sa mayamang kultura mo.
0: Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
2: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na
2: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
8: Pumirma ang Pilipinas at Canada ng Federal Bilateral Labor and Migration Agreement na magpapalakas ng proteksyon sa OFWs. Pulit ng PNAIG, sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, ito ang kauna-unahang Federal Bilateral Agreement on Labor and Migration sa Canada. Isa sa key commitments ng declaration ay ang hindi pag-charge ng employer sa manggagawa, job seekers, ng recruitment fees o iba pang costs. Pinapaalam din sa manggagawa ang kanilang mga karapatan kasama ang grievance mechanisms. Hinihikayat ng Education Secretary Sunny Angara ang mga paaralan sa buong bansa na palakasin pa ang papel ng Parent Teacher Associations o PTAs. Aniya mahalagang katong ito sa pangangalaga sa kapakanan ng mga mag-aaral at kaligtasan ng mga paaralan. Ayon sa DepEd Press Release, hinikayat ng kalihim na gamitin ang regular PTA meetings para talakayan ang asal ng mga mag-aaral, tukuyin ang mga nangangailangan ng karagdagang suporta, at paigtingin ang mga programa sa positive discipline, anti-bullying, responsible digital citizenship at mental health awareness. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Juan. Kaalaman.
3: Kaalaman.
4: Noong July 3, 1892, itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina sa isang bahay sa Elias Street, Tondo, Maynila. Isa itong makabayang samahan na naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa isang mas maayos at makatarungang kinabukasan. Layunin ng La Liga Filipina na magbigay ng tulong at proteksyon sa mga kasapi nito, palaganapin ang edukasyon, suportahan ng agrikultura at kalakalan, ang mapayapang pagbabago sa lipunan at pamahalaan. Ang kanilang motto, Unus in Star Omnium, na ang ibig sabihin ay isa na tulad ng lahat. Isang paalala na sa pagkakaisa ng bawat Juan, nagsisimula ang tunay na pagbabago.
3: Juan Kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
3: Juan Kaalaman.
0: Welcome back, back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan.
5: Music of the past.
0: On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
6: The Time Machine.
0: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni
1: Juan. Republika ni Juan.
7: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
8: Hayaan mong ako ang makasama
7: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
8: Like the stars that shine so bright,
7: our songs will make it wonderful tonight.
8: Wonderful tonight.
7: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang inig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
3: at si Mister
2: ay busugin sa mga tugtugan natin.
3: Wonderful tonight.
1: Wonderful,
3: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
3: kultura.
1: Kultura
2: ni Juan.
5: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
2: Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
13: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
12: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Matutulog ka na ba?
2: Eto, nakahiga na.
0: Dream about me.
2: Ayoko bangungutin.
0: Ouch naman.
2: Joke lang. I love you.
0: I love you more. Uy, kinilig. Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5.

She brushes the curls

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
8: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
5: Wonderful Tonight.
4: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: 87.5
1: Republika ni Juan
2: 87.5
3: Juan,
4: kaalaman.
5: Noong July 3, 1892, itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina sa isang bahay sa Elia Street, Tondo, Maynila. Isa itong makabayang samahan na naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa isang mas maayos at makatarungang kinabukasan. Layunin ng La Liga Filipina na magbigay ng tulong at proteksyon sa mga kasapi nito. Palaganapin ang edukasyon, suportahan ng agrikultura at kalakalan, ang mapayapang pagbabago sa lipunan at pamahalaan. Ang kanilang motto, Unus in Star Omnium, na ang ibig sabihin ay isa na tulad ng lahat. Isang paalala na sa pagkakaisa ng bawat Juan, nagsisimula ang tunay na pagbabago.
3: Juan, kaalaman!
4: Dapat alam mo yan!
3: Juan, kaalaman!
5: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
1: Wonderful Tonight!
5: Wonderful Tonight sa 87.5.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Every Huwan.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Naku,
1: oras na para sabihin,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: your music. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Weekends ay gawing makabuluhan. Recharge your spirit at gawing worth it. Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako